Amuna sangwasu nyandolo yusudo di makasa wa namleba wasu o sol makosa lad. Ha ha. Yo.